Vienna. Mansum bro mapa. Tepe puba mepe zoma so. Kapura mansum bu. Kapura mansa. Tengkin kem nasi. Ene wupte nebe me ye.